0: at mga modelo.
1: Nagpadala po siya ng pictures ng mga models ng mga Russians at nagpadala din po siya ng pictures ng mga models na Pilipino. Ayon po dito sa ating subject, ang mga models na ito ay nag-i-stay dito sa Pilipinas.
0: Umaabot umano sa 25,000 pesos ang sinisingil ng suspect sa mga parokyano.
1: That's actually one hour of service ng diretsyong ano, diretsyong pagtatalik. Around ano eh times 4 kung halimbawa ng overnight. Oh. Tapos kung halimbawa namang out of town, by day na po ang payment.
0: Ayon sa NBI, sa batas, kahit nasa legal na edad ang mga biktima at kahit pumapayag mo na sila maibugaw, maaari pa rin masaklaw ng anti-human trafficking law kung sinamantala ang kanilang vulnerability o kahinaan.
1: Ang mga victim po natin, particularly yung mga Russian nationals, dahil wala silang pagkakataong magtrabaho, dahil wala naman silang working permit.
0: Nasa protective custody na ng Makati City Social Welfare and Development Office ang anim na nasagip para sa kaukulang intervention. Tumanggi naman magsalita ang suspect tungkol sa paratang laban sa kanya.
2: Kunwari model, pero binubugaw niyo po sila. Totoo ba yun?
0: Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking and Persons Act of 2012.
3: Hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court na magkaroon ng oral arguments sa hiling nitong ibasura ang reklamong grave threats na inihain ng Department of Justice. Giit nila, hindi maaaring kasuhan ng pangalawang pangulo o sino mang impeachable official habang nakaupo ito sa pwesto.
4: Ang sa aming pananaw kasi, yung ating Vice Presidente ay isang impeachable officer. At dahil sila ay impeachable officer, hindi dapat sila maaaring kasuhan ng mga kasong kriminal katulad ng sinampa sa ating Vice Presidente.
3: Sa naunang pahayag ni Attorney Paul Lawrence Lim ngayong Biyernes, kailangan anyang talakayin sa oral arguments ang posibleng epekto ng isinampang kasong grave threats laban kay Duterte. Kung maaari anyang kasuhan ang isang nakaupong vice-presidente na isang impeachable officer, maaari ring makasuhan ang iba pang nakaupong impeachable officers. Para sa ilang house prosecutor, ibang usapin ang kasong kriminal laban sa vice sa proseso ng impeachment.
5: Yung sa presidente kasi may specific provision talaga, may presidential immunity. Unlike dun sa vice president, siguro mas maganda, antay na lang natin na yung proper forum ang mag-resolve niyan.
6: Yun yung basic logic po ng question eh. At ng kanila pong position dyan eh. Si Ben, gagawa na lang ng kung ano mang krimen. At yan yung sasabihin mo. My answer to that is, yes, they will be charged. Pagka meron ho silang actual na ginawang krimen, even during the course of their term.
3: Tanong naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isa na naman ba umano itong pagbabanta mula sa kampo ng pangalawang pangulo? Giit ni Castro, walang nakatataas sa batas at sino mang lumabag sa batas at umabuso sa kapangyarihan ay dapat managot. At sino mang impeachable official ay maaaring makasuhan at maalis basta't may basihan. May paglilinaw naman ang kampo ni Duterte.
4: Of course, it was never issued as a threat. No? It was issued as a statement of fact. If the vice president has to answer, for example, for any crime, should it be now that she is still a sitting vice president or later when she is no longer, no? If ever? No?
3: Una nang sinabi ng Department of Justice na wala itong nakikitang balakid sa isinampang reklamo.
7: We would leave it to the ruling of the court, no, how it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained even if the accused in this case is an impeachable officer. No, kasi wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng file ng kaso. Yun ang pananaw ng Department of Justice.
3: Binigyan ng korte ang prosekusyon ng 5 araw para magsumite ng komento. Pero dadalo ba ang pangalawang pangulo sakaling gumulong ang kanyang kaso sa korte?
4: Sa korte, no, sa pareho lang, no, I suppose it's similar sa impeachment trial, no. Hindi naman kailangan humarap nung akusado until yung i-require ng korte, no. Sa oral arguments, for example, hindi naman kailangan kasi ang mag-uusap naman diyan yung mga lawyers.
3: Hiniling din ng kampo ni Duterte sa korte na huwag munang maglabas ng warrants of arrest habang dinidinig pa ang issue sa jurisdiction.
8: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
9: Pinoy ang tawag sa Pilipino. Masipag, masilog at matalino. Kahit saan man siya magpunta, kanyang galing ay napupunan. Pinoy!